0: every day with God is every day in victory. But obviously nyankopon bida wase papa evis ewrade nya wukese ni mama mensi ni aya tim nyina ewrade nya mukese wona anwumrefa yi midi adanse keshi eshebrade di anumnyam ebeye joda mu ayinopa meofase bi wo menchen obo me adwuma kakra kakra anopa na ye nsore nko adwuma na akola ne ya so den bi mimi fise me ofase nte ya me ba me tia na kakra dimitia ne no no na akola no akaichi wandi machi so anko adwuma mu daba mimi tu moto ko adwuma no mu no adwuma mu na ma huntam na wope na waba na machi so so waba tam na wope de ya sakofie na ba this time de waba de ndede mi ngini se menhia kola no kofia ko fa na back se okon ma me ho na ma mi so endif gana ho na ma mi wo togo mra kola no ko tempeso se ni ne butum nyame ya madoma ma mitresi ko station akwachine de do kofie mimi nimse agura na eto atwa ndade chi mra na no me ma kola no ko adwuma mu se onko bo ma adwuma no da okoye ni minimse wa ye credit wa fren mami se na waka kire mun na mami u se na wan kan kire no pa da bi se nyankopon wodi masama mami akola no pon adwuma ba tuesday a akola na yere me so na me se woke me dia ba ti akola no se na kun na mi animi akola ni frifie tuesday no my chin chin sa the whole of tuesday na adwuma ti the whole wednesday no ba chinchin sabre man hununu se mi babe kai mi ho be ye 11 nam papa frem se komo akro se basa akola ne jem so mama mo meto no mo so ba yam pa mo ba no man frem ni mi se ya madoma mama de mo ba fie mi no mo chinchin na be ye be mi ko radio station information centers akoye ye mantini dynamic police no mo sutra mi sechi sa ye 24 hours and some betima lobby case en rate sama ade chiye editaze ya no pano mi ko police se ko ye case no de ho ana me ne mo papa no fa jwe se ti sade ya ye be sa foto go kwa ne tresi kwa zo be de mo ne akwala na kasa se o mba be fa no no be na akwala no e fa kwan ko nyame nchade na babe mi ye adwuma no choba bi ona mi se mi do mo ko na mo ko ko pe do ni bi adi asa yakọ yeti wodidia madam bi o so me bona mande na wa frem se ma hunu akora no misi dabi na so una apprentice bi se wa hunu akora no ndura ene nda lopa nyamse haleluya baza fisi nyankopo bi din kunim na wa din kunim sampa nde mami tu anamun ko no ho na okoko cheche nde me fa akora no ma me ne akora no fa kwen sa ko kire me babe o bowurai nyamse mi tomu obushu ho ni nsuo mu nante raden asidanka nyankopo sɛ me nante kɔ ma nima me hu sɛ obi ne shatade a akɔla no kyɛm sɛ kyɛ no me din ten te bata me nyankopo na makɔ kyi no na me din aba na me din ba nsɛm na ne firi me sister kuna no mu ba no na ɔma to me din dada mister nsɛm na ɔno kuro bɛka no sɛ afei na wagyi me adi sɛ neɛ wate na ɛnyɛ mba anaa ne ɛmeka no maasɛm yɛ nokware na ɔmo deɛ ɔmo akyerɛ ɔmo ɔmo nim sɛ me ma kum ɔmo ba no deɛ ayɛ sika duro de na ɔmo ba afeisi nyankopɔn meda w ase sɛ woayi mafiri anonkuase yi mu o mea me sister medi nakyi o nyɛ sɛ different mothers different father o the same mother the same father atumi aka sɛ memede ne ba yɛ sika duro nyame sa yɛ adom ama ma hunu abɔfra no a afeisi nyankopɔn meda w ase meyɛ wo kɛseɛ bisi mi dia dance ye hye wo dia nnyam ewo na natwe me da enda e hye me se mi dia dance yi fise ndura na jo me bompa ye ye bompa ye wie no na me fa I believe in miracle no nti me bia first chapter no you are miracles no na bisi mi ye nsentire ne ba nti ye dia me ye nsentire ne ba ma nim be gu ase da na me kan asam no na me dia to homa no to mati so na me di me dia to so na me kusuka o mitima ma nda di fa me se mi ye nsentire ne ba me yansankyerɛ ne ba I am a miracle son afisi nyankopɔ sɛ tie me ampa ama wayɛ nsankyerɛne ama mahunu abɔfra yi adi no akɔma ne mame ne ne papa a me dewrade ase ene nkosra ne adoma wo ye papa so a wodidi enim na wodi dwro homa na emutumi wo mu na hodi wo mu ne boye papa me se urade nkoso anye wo kesie na won peche wo na mo ofri adom nko adom ye ye wo wotiri jine ehwe wo anim kwaso ba bebie branch ba kwa mae na ye ni waka wo bom aso mu nyankopo ni ye ya hunse wo chi na edi a ye benya nkwa papa urade nhira wo woni wutim nyina mama ba ko pe a wi ni fruma enye ye mama wiye mremu a nyamidi fo ba nkushira wono so a wode boye papa mama yesi urade nye ukesie ene ye tim nyina ni yefuna papa wudamu no yefunu no urade nhira sa yefunu no ema yefunu no enye yefunu pa dawase se urade namu so wayi ma fri abusia ni ngwase mu papa urade nye ukesie ewo yesu di mu na me bompe aya every day with God is every day in victory. Amen.
1: Good afternoon, Chief Afeden, Lady Mercy and Aya teams. Nyankopon enhyiramu enye adwuma moye mai afirense. Nsume jina ha we eye mi testimony. Mi testimony a edikan eye mi wife. Na the menses emba for 4 months. Iti main mu ena mi pa Grace Mountain. Iti mi ba hona mami bi e di adansi. Sena na the menses emba okanta ota no ema the menses ba ena mi tap into testimony. Misu mi pa ena mi to miracle book no. I believe in miracle. Na mi di ba fi. Iti na mi mi kind book no mi ba da na mi di book no ato. Ti Sunday ano pawi na book no da me wanti mi sorry and na book no da mi side ti mi wife dey was sorry and na like it was not or no in intention say ordinary to book no so na was sorry and na like also na na ni so anya titi nte order book no so na me say na order book no so no yakopon e ma den miracle embra na abrabo na me call na yo program bi e wa so na me call nti enwumbe mi bae no na me hu se wa koto e ipad be mi suma mbi sana hwe na me fi se ninu akito abi so wo ye nchene sisters do wo nti na me ma dwene se bia omumu ba ko na koto nti enwumbe mu no oka che mi se the message na bana yu san se tambe o se anopa na Andrew ano ene ye second month and menses asamba pim enti mi jina ha mitanya miase senya waya mami mi second testimony eye mi bra oye ne passport Tuesday we are e chumu Andrew ya ene oko se oko starti registration no enti oba ene oka chemi se senya oko ene nipa doso ebi mo apply data nti omo ayo omo process na aka se ontwa pictures be omo si omo omo be twa pictures no e dɔso nti Tuesday enwumbe Wednesday enwumbe a anadwo 12 a me be ye afa wa no na me di communion wine na me toy na di ye point of contact na me di command se on number ko okɔ a onye dan okɔ dru ho so a on sa number ko nti okɔ no on number ko okɔ dru ho no na o sa afa ba ko na aka no I say, omo do wa pe na omo say, omo omo apply omo die ni dada no. Omo die no. Omo say I expire there was omo san started for front. Omo omo ye omo die Tuesday no. E na omo betwa pictures na mom. O no omo omo started Tuesday no cry bin mo koda no omo say omo net omo system no. Network ni nyen ti me ba no call no. Omo ati ma ya man. Ti mi san so jina ha. Ye yakopa ya man mi san da na se. E na mi third testimony. E ya the small boy kitoa na edo na dwo ta ontumi nda obesore no susa nti me ba Grace Martin na we to band no e na me ba e no band no na band ne yake tiki timi ne na ma me force ansa na band ne e de e she nsa adichi ya yesore ne band ne ni akwara nsa e na me sande band ne e de e she no okwe ejuma mu ba ya na ma me se wa yi band no e de ama no bibi san sa de ntino yi ban no se o she band na ne sa eye ne ya na bibi san se wo won sa ye wo ya na o sa na mi se nye wo na wo kasa no be u me wo mo o kasa se won sa ne ye wo ya mi san de band bi be she wo ni afa wa nya mi na be ji na mi san de band ne she ne sa adisan oda on sori bi on su bi be sin de oda on sori won ye hwe bi oda na wa ta ti san se jina ha me danya me ase testimony is bebre oho the way ena me danya me ase e wona wa ya ma me chief affair ya yakopon shira the mercy any aya boys ya da mo ase na ejuma mo ye ma ye na me shira mo bebre mr papa testimony we so say but testimony we e ma me me da wa ase amen.